tin sele o pe eyan ni lu osogbo ogbo maso atagbegbe a ku orire baba duare ke 47 iranse olorun alaye tolorun lo lowo lowo se ma sole ka si lu osogbo ni osogbo city hall gangan

0: pa fun wa nlai fun wa nlai towo re ngban eh olowo sa ran lo ko ye mi o ma moju to temi lade ma moju to eh e jagbera ka kokko lo si odo are orilede wa gangan ti se number 1 fun gbogbo orilede Nigeria wa ta wa yi are Bola Tinubu lana ode yi ti se ojo jima na lo ma ti kede re wi pe igbese pajawiri ati igbese papapa to ba gba ina ni awon odabo eka to ni se pelu eto abo ati wa ojutu si ise ohun ose to n ba orilede Nigeria fira gege bi okan gbogi ninu idojuko to n je idojuko fun ipese ise ni orilede Nigeria ati awon nkan idagbasoke loniranran ti o fi le mo orilede yi fi wa lori ese re labe bo ti tun ati bo ti se tona gege bi are orilede yi Bola Tinubu bo ti se n ba omi le n gbe awon osise soro to fi ma awon agbagba egbe osise ni gbagan Ig Square to n be nilu Abuja o ni pelu igbiyanju ati alakale isakoso ohun o teti be lo si n tesiwaju lo n tepele o mo igbiyanju ati ri wipe oro mu yesi be si ni aye to ben sue fun awon omo orilede Nigeria ta si ku o ni agban rakoro bo si agban ese fofo tin sare o gege bi esi ti se mo wipe lawujo agbaye ni gbogbo ojo kini osu kini osu karun ina ni won ma se ayajo ojo awon osise lagbaye o won ni todun yo tun ni 30 koda nigba to soro lati pase eni ti se akowe si ijoba apapo orilede Nigeria George Akume Tinubu ni koni lo ki won sese ma so fun ni ka to mo ipo ti a wa lori oro eto abo idojuko re be si ni anilo lati lo gbe ifajanle ka to mo bi ta ba nkan de ati bi ipo ta wa lori oro ise ohun osi tori pe o je opakutele kan o si je gbongbo kan igi woroko kan to fe ma da orilede Nigeria sibasibo ati wipe isakoso won gbogbo igbiyanju lo nsa lati wa ojutu lati wa si o se agbejade re wipe lati ri wipe awon se igbiyanju re yi asagbejade ekankan abokan ta mo si community protection guard initiative ti isakoso re to se agbejade lati gba awon odo orilede Nigeria bi egberun marun dini adota 45,000 young Nigerian youth eleyi ti won le sise takotakun ni awon eka eto abo le yi bi o si pese ise lagban be na won ni yato se yi igbiyanju won labe dari ilana ti renewed hope agenda pelu igbiyanju won ni awon omo orilede Nigeria koda ti won to bi million 15 idile ti won ori owo hori ti nkan si n ba won finra lori ona ati je won ni won ti agbejade nkan fun won nbe leyin olowo de ni be si ni million 2 ati abo orilede yi awon omo orilede yi ina ni yi ti fakuo ninu agba ise ohun osi won ni ta ba wo oju ona to je ti masese tuntun ta mo si Lagos Calabar Coastal Highway ati aja okuta Kaduna Kano Kaduna Gas Pipeline won ni gbogbo eleyi ipese ise to ti ba jade o to bi egberun lona egbeta nile yi won ni layajo ojo osise leyi ti a tun se yi igbiyanju ni isakoso won sa lati ri wipe won ja araburabu won si sa araburabu lati ri pe won fa orilede Nigeria na kuro ninu ise ohun osi be si ni ipenija ati idojuko eto abo ti n ba wa finra o di ohun igbagbe tanyanya nile yi
1: o ti da eje ka wa se ipinle Oyo o won ni ni ibamu pelu igbese to waye ninu egbe oselu APC ni ipinle Ogun ati ni ipinle Eko wipe kawon kuku fenuko lori oludije kan pere ninu egbe oselu ohun ti o dije dupo gomina won ni awon ti won awon kan awon olori kan ninu egbe oselu All Progressive Congress APC ni ipinle Oyo lojo eti naa ni won se ipanupo lati fontelu oruko senator Sharafadin Ali gege bi eni ti won fowo esoke pe ko dije dupo gomina ni odun 2027 eleyi nko na lo si dabi igbese kan gbogi lati je ki gbomi si omi oto to nwaye ninu egbe oselu na ko jerodo lo re simi o won ni ibuwaluye na lo si waye o lasiko ipade kan ti won se ni agbegbe samanda ni ilu ibadan nibi ti awon ikankan ninu egbe oselu ohun jake jado ile yi ti won ti korajo ki won si ti fekun lokun lori awon ona eleyi ti won gba lati je ki eto edibo gogogbo ti odun to nbo ohun ko yori si rere o nigba to wa nsoro nibi apero na asofin ayo adeseun na ni o salaye lekunrere wipe ipade ohun ti won se na ni won se o lati fifo ntelu oruko senator ali lati je oludije do ipo gomina ni ipinle oyo o gege bo se wi o ni ipinu na nko o na lo si waye leyin opolopo ikan sira eni ati agbeyewo eleyi ti awon ti se won ni be si ni awon ri ibuwalu are bola me tinubu na gege bi adeseun ti se wi o wi pe saaju ni ohun ti kokko se ipade po pelu are tinubu ni ilu abuja nibi ti are tinubu ti o si ti fi han wi pe atileyin ohun ko o wa leyin ali gege bi eni ti o dije dupo gomina ni ipinle oyo o o to soro siwaju wi pe gege bi asemo gbe are na ni olori patapata fun egbe oselu APC o be si ni ibi ti are to ye na lo ni ipa eleyi to lagbara pupo ti yo si je ki egbe oselu ohun ko ni aseyori rere o ni e ma je ka tanra wa are na si ni olori akoko fun egbe awon be si ni ipinu re o se pataki eleyi ti awon si gbodo gbe yewo ni ona ti o se pataki o adeseun gege bo se wi o na ni wipe gbogbo eyan na lo kuku ti mo wipe ali na lo ti fi ife han to si ti kede sita gbangba yanya wipe ohun ni fe si o lati dije dupo gomina ni ipinle oyo o ko te to di wipe won fi ohun telu oruko re bakan na ni elomi to tuju olori ninu egbe ohun alhaji fata ebekunle ohun na ko o so oro nipa iha eleyi ti awon olori ninu egbe oselu ohun ti won ko se igbese na eleyi to si so wipe to awon ta won je agbagba ninu egbe na na ni awon fi ohun telu oruko ali lati dije dupo gomina ipinle oyo fun eto idibo gbogbogbo todun 2027 iwe royin the nation
0: okay
1: ekunrere royin na
0: temi ba wo inu iwe royin punch to jade fun ti oni won ni ijoba ipinle osun ni ati so na ti pabi yabidun oro papa julo awon iroyin eleje kan to njaran irin wi pe ninu isakoso gomina ademola adeleke ina eto eko ni ipinle ti osun yala ni ile eko alakobere ni abi ile eko ti grammar public primary and secondary school ina ni ina re tin ju ajoreyin awon ile eko won wo lule be ni o ndi titi pamale latari bi won tin ni ko si awon oluko ma ti won ma wa ni awon yara ikawe gojo bi oro bo ti se wi gomina ademola adeleke ni ko sin to jo o ero funfun balawo o na ni iroyin eleyi koda ni ti se alaga iyen ni ipinle osun osun state teaching service commission temi to pe mustafa se alaye oro gege bo ti pabi to si yabidun oro lana ti se ojo jima nilu osogbo ti se olulu pe fun ipinle osun nibi eto olojo kan ti won se agbekale re fun awon omo egbe won ni ipinle ti osun gege bi mustafa ti se alaye wi pe eto eko je opakutele kan fun aseyori gbogbo isakoso papa julo isakoso ti nbe lode lowo bayi tori ta ba wo ni awon ese kuku ati laarin igborogan urban rural schools ni ipinle ti osun won ni gbogbo won ni aduro re tan ti o si si ibi kankan ti won yan ni posin lati ma se amojuto abi nawo si bo ba ti to ati bo ti se ye o se alaye wi pe ko si o labe isakoso ti nbe lode bayi koda ni ati awon agberiko ni to je wi pe won ti ile eko kankan won ti pamale latari ko si oluko be si ni ko si ile eko kankan to je wi pe yo di nkan na ye ti o ni si ni igboro mo won ni ko si o tori bi pe igbiyanju ti won san na o se o so esorere latari bi won ti se alaye e wi pe awon omo won won se daada popo popo koda ninu eto odanwo ti neko ati waski ni won ni se daada popo popo lowo lowo ba ti soro yi koda lati ipo tan wa tele bi ogbon won si fufare wa si ipo keje onisele yi o tope ni se yi o da to ni baba o labe isakoso gomina ademola adeleke ni ipele osun mustafa se alaye o wi pe ko si ile eko kankan eleyi to di titi pa be si ni won se bo ti to ati bo ti ye pelu bi o tun se gba awon oluko si awon oluko ti nbe nile ki won le ma tun ri ise se daada si
1: ta eje ka lo si inu egbe oselu PDP o won ni egbe oselu People's Democratic Party ni ipele Eko na lo ti je ko di mimo wi pe idajo eleyi to waye oni ile ejo to ga julo nile yi na ni o je igbese si ilana otun lati wojuto si awon gbogbo to waye ninu egbe oselu laarin awon olori ninu egbe oselu ohun o pelu igbese lati je ki nkan tun gurege pada ninu egbe na ki nkan si tun fese mule dada ninu atejade to fi lede ni ojo eti eni ti se agbenuso fun egbe oselu ohun omo oba omowe Christopher Odianarewo na ni o salaye o wipe idajo ohun na lo si ti wogile apero to waye ni inu osu kokanla odun 2025 ni ilu Ibadan eleyi to si wogile ije olori Samuel Anyawo atohun atawon mi ti won je igbimo majo baje amuseya ninu egbe oselu ohun o gege bo se wi oni idajo na nko na ni o si wogile gbogbo awon ilana kan eleyi ti o bojumu ti o tele ofin awon ipinu kan to yato si eleyi to ba iwe ofin to gbe egbe na romu o na lo si wogile o patapata bakan na ni o je ko di mimo wi pe koda lara ohun to tun wogile ohun na ni apero eleyi to waye ninu ninu egbe oselu ohun ni ojo kokandinlogbon osu keta odun 2026 o ode anawero na lo tun wa soro siwaju pe igbese yi nko na lo ti fi ese ofin mule daada fun awon ti won je igbimo majo baje ninu egbe oselu PDP labe akoso Adolphus wa abara lati ri wipe o bere ise o lati ma fi se akoso egbe na gege bo se wa ni ibamu pelu iwe ofin abala ikejile logbon eka karun ti iwe ofin egbe oselu People's Democratic Party eleyi ta tun to deba ni odun 2017 bakan na lo tun soro siwaju wipe ilowo si igbimo majo baje na ni ki won si ri gege bi eleyi ti o je ki agbara o duro sugbon o ti yo si tun je ki awon ti yo si tun je ki aye eleyi to dabe ni professor fo sile ko je didi ti yo si tun fi ese egbe na mule dada ati gbogbo awon igbokegbodo re eleyi to fa to ba fe mo se won ni ilowo si igbimo majo bajo ohun na lo si duro gege bi iduro awon ti won je olori lati je ki egbe oselu na ki o fi ese mule dada ko si tun pada wa si ipa eleyi to ni itumo lati je ki isokan ijoba awarawa iwo omoluabi ki o fi ese mule dada ninu egbe oselu ohun eni ti sagbenuso fun egbe oselu PDP na lo wa kesi gbogbo awon ti won je omo egbe oselu na ati awon alenu loro ninu egbe na gbogbo awon toro kan wipe wa eje ka jojoko papo gbogbo gungun to waye ninu egbe oselu yi eje ka gbe segbe kan gbogbo ohun to le fa iyapa eje ka gbe segbe kan eje ka se ifowosowopo fun gbogbo wa awon igbimo ti won ti gbe kale lati pari awo ti won waye ninu egbe oselu ohun eje ka satileyin fun won tori wipe asiko ta wa yi asiko lati joko ka finu konu ka fi kulukun ka si ri daju pe gbogbo gungun to waye ninu egbe oselu ohun na lo je rodo lo re simi o bakan na lo tun fi atileyin re han fun igbimo majo baje ohun lati ri wipe o pe apero eleyi to je onipajawiri ti o waye laarin awon ti won je omo igbimo egbe na ti won je alase ninu egbe ohun won ni ipade yi nko na ni yo si je opakutele lati mo ibi ti egbe oselu ohun to nlo ati lati je ki igbimo amuseya ki o waye o ki won si ri daju pe gbogbo igbese eleyi ta won ba fe gbe gege bi gbogbo egbe oselu se ngberadi fun eto idibo 2027 awon na nko o awon na se gbogbo e la se yori to moyan lori ki tesiwaju ko si le deba egbe oselu ohun
0: Ara je ki a lo si akata Mega Child of God ki a lo polowo oja ni kete ti a ba de pada lati akata eka ipolowo oja ka tun bo o si akata arin gogan ti fun te do royin fun ti owuro yi ni eku kale omo Nigeria eka bo
2: Yes, so this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi Chicken Flavor? Oh, yeah, spell celery.
3: S-E-L-A-R-I-E. Celery.
2: Bros, you want to know salary? Okay, spell turmeric.
4: T-U-R-M-E-R-I-C.
2: Yes, so
4: turmeric.
2: Correct. One carton of Maggi Chicken Flavor for you. Maggi Chicken Flavor with onion, celery, and turmeric. My game changer.
5: Is it okay to...

0: to akinye o wi pe kule o e kule le kan si eja to tese waju iyan lori ti foot edoro yin lori kan ni asiwaju na to ni splash 105.5 ibe tin gbadun wa tesi tin gbo akitikiti won ni eni to ti fi fe lati dije dupo gomina ni ipinle oyo ti wa ta wa yi labi aburada ti egbe oselu ti People's Democratic Party PDP ambassador Olufemi Ajadi Oguntoyinbo lo ma ti ranse eku orire o si akata awon igbimo majo baje ti egbe oselu ti People's Democratic Party ni apapo tan yanyan layo ibi kankanle ni ti butoro orilede Nigeria pelu afojusun idapada ohun ti a le pe ni ona bayo ati ojo larere fun egbe oselu ti People's Democratic Party PDP ati ifesere lere leyin igbejo li ejo to gaju ni orilede ti Nigeria iyen Supreme Court judgment ninu atejade ti o fi lode to si to awon niroyin lowo lana ti se ojo jima ajade ani ti o wo sakun wi pe ojo larare aidari agbagba egbe oselu ti PDP yi oso esore yo si nituma papa julo kurukuru oju ojo o ti fe ma kaku bayi fun egbe oselu ti People's Democratic Party PDP pelu ilakaka ati igbiyanju idari egbe o lagban ti igbimo majo baje BOT ngba to nse apejuwe igbese yi gege bi nto bo sasiko lati le ri wi pe aini fi ayele li ori ipo idari egbe oselu ti PDP laini le je ki alafo wa ti o si le to ojupo egbe yi si ona toto ati eyi to ye pelu ilana lati je ki ife alafia ko ma joba ati igbiyanju lati le tuko padada ninu eto dibo gbogbogbo ti odun 2027 to nbo lona gege bi o tin se alaye o ni asiko ta wa yi o se afihan anfani alailegbe lala fun gbogbo awon ti oro gberu gbagbagba the stakeholders ninu egbe oselu ti PDP papa o ona kare o anfani na si leleyi lati mu ife tara eni nikan ka gbe segbe ilana se ti e loto ki se temi soto kan gbe segbe ka wa sera wa ni okan ka si jo yanju oro ti ba nbe nle ni to be no be fun anfani egbe ati fun gbogbo omo orilede Nigeria ni apapo oni le kan si I sincerely congratulate all members of our great party ohun ki gbogbo awon omo egbe o ninu egbe oselu ti PDP wi pe won ku orire papa julo ninu asiko to nipan asiko alagbara bayi leyin ti won wo sakun igbiyanju igbimo majo baje yi ti won ni idari agbara to nbe labe ofin ti won bere yi won ni kega se gbogbo asiko lasan o tun je anfani lati le fi ese egbe oselu ti PDP si lele ati lati le je ki igbagbo re ki o tun duro re loka awon omo orilede Nigeria yi Ajadi Oguntoyinbo eni to wo sakun o ro gbogbo awon ti ino nbi awon ti won si je agbagba ati awon aworo sesa ninu egbe oselu ti PDP lati wo pe to oro ti nbe le yi o ju tenikan lo o e je gbe Olafemi Olorun gbo la fun lowo idi BOT kasati leyin to gbangba fun won papa julo lati se igbese eleyi to gbangba ki won si se agbejade ijoko igbimo iyan National Executive Committee NEC lati joko opade eleyi ti awon si mo wi pe yo pada so esore leyin ti won wo sakun ki won se agbejade igbimo amuseya oni fidi kan ti won le ma to oju opo bo ti to ati bo ti ye lati le ki alafia ati itesiwaju egbe oselu ti PDP ko tu wa nle gege bi ati won wo sakun ani ti o foju ade lati dije dupo gomina ninu egbe oselu ti PDP yi o wa se alaye ninu oro ti e wi pe lowo yi o se pataki fun o parowa fun gbogbo awon agbagba awon gomina atawon asofin awon odo igun obirin ati gbogbo awon ti oro gberu ninu egbe oselu ti PDP wi pe isokan lo se pataki e je da gbogbo towo wa le ta wa bere se tun ni bara wa soro be bo se salaye oni e ja kogbo o lara gi opoto agbodo kogbo ninu asise ti a ti se seyin baba julo idojuko ninu egbe oselu ti pdp ti ati ni ati igbese lati jade pada ni akotun kawon o si sera won lokan ki oro le mu yes ka le mu ere joba warawa ba won omo orilede nigeria ajadi ogun toyinbo o gbe osuba kare o fun awon omo egbe oselu ti pdp ati ifokansin ati itesiwaju eleyi ti o le yanju bukun to ba nsele labenu ninu egbe oselu ti pdp yi ti awon si nireti wi pe dodo bayi o na ni osan yo pada so o ro gbogbo awon eyan wi pe eje agbe ninu alafia ka si le je ki ese egbe oselu ti pdp ko tun rinle dada si
1: to won ni awon agbagba toro kan tan kominu ninu egbe oselu progressive congress ni ipinle oyo na ni won ti jade o sita bombo bayi ton si ni to awon takete o awon si yago fun igbese eleyi ti awon kan ninu egbe oselu ohun gbe wi pe awon fi ontelu oruko senator Sharafadin Ali gege bi oludije kan gbogi ti egbe oselu na fi ase si lati dije dupo gomina ni ipinle oyo won ni awon agbogbo hun na ni won si se apejuwe igbese eleyi gege bi iro lala eleyi ti won si fi ro gbogbo awon ti won je omo egbe oselu ohun ati gbogbo awon olugbe ni ipinle oyo wi pe ewo iro nla ni o ofu tu fete asa ti o ni kan ni e mo gba won gbo e mo je o si igbese ohun koda nse ni ka e ko ti kun si ka e ti e se bi eni wi pe e ri iroyin ohun tabi e ti e gbo nipa e rara ni o ninu atejade eleyi ti comrade awogboro ti won fi lede o won ni awon agbagbo ohun na ni won si tan mole si oro na wi pe se ri egbe oselu apc ni ipinle oyo na ni ko ti gbe igbese kankan tabi pinu lati ni oludije kan gbogi gege bi eni ti o dije labe egbe oselu ohun fun ipo gomina ni ipinle oyo o nitori wi pe gbanyawu bayi ni ilekun egbe oselu apc si sile o be si ni ko ti fontelu oruko oludije kankan gege bi eni ti o dije labe egbe oselu na awogboro tun tesiwaju o wi pe awon ti won je olori ninu egbe oselu ohun na ni won ti e mo kankan nipa pe a fonte lu oruko eni kankan o nitori wi pe awon igbese to to eleyi to ba ofin mu to lo pelu alakale ba se yan eni to je oludije ohun na la won gbodo tele o eleyi na lo si se ikilo wi pe eni keni to ba n gbe iroyin eleje kan to n gbe kaakiri na ni o le je ki isina ko de ba awon ti won je olooto omo egbe oselu ohun ati lati je ki isokan to wa ninu egbe na ki o di fi afia o ninu atejade eleyi to fi sito ohun na ni won ti so wi pe awon takete be si ni awon o lowo si igbese eleyi ti senator Ayo Adeseun ati Fatai Bikule ti won gbe o won tun wa tenumo wi pe awon ko awon o fun eyan kankan ni ase lati kan oludije kankan nipa lo fun egbe oselu ohun gege bi egbe na se wi o wi pe ko si eyan kankan tabi igun kankan ninu egbe oselu na to le so wi pe awon la won ni egbe oselu apc won ni laye ko ti si eni na tabi igun na o bakan na ni o tun fi idi oro re mule wi pe ta ba ni ka wo mi ta fi seda egbe oselu apc oni gege bi awon olori ohun se wi o wi pe ise egbe oselu apc gbogbo wa pata bayi gbogbo awon ti won je omo egbe oselu ohun awon na ni won ni egbe na oni ohun to ba si si ni ise pelu awon ipinu kan gbogi to fi mo ka yan eni ti yo je oludije oni o gbodo waye pelu ti fun ati tedo gbogbo awon omo egbe ko si wa ni ibamu pelu ofin to gbe egbe na ro nkan na tun soro siwaju o oni fun idi eyi awon so wi pe e je ki idibo abenu ko waye ninu egbe oselu ohun oni papa julo lasiko yi ti awon eyan bi meji tabi ju be lo ti won ti lo re ra form Labuja 50 million o
0: eso maje
1: wo oni wi pe e je aro e je ase nkan bo se to ati bo se ye e je ki gbogbo nkan lo ni dede e je ka se awon nkan yi ni ilana gbangba lasata e je ka ko akoyawo ka si ri wi pe gbogbo awon ti won dafun to lo si ipo yi na ni won se idibo ka awon eyan o yan won ka si mo wi pe to eni to jawe olubori ni eni to si dije dupo gomina re ne pele oyo na eni gba ti won wa soro won tun so won ni wipe gbogbo on to ni se pelu pe a nfi ohun te lu oruko eyan kan yato si nkan ti egbe oselu to fenu ko le lori oni ira ni o ko si nto jo ko fi ese mule ko te si eyan kan to le so wipe ohun ti egbe oselu ohun to so ni lasiko yi lakotan awon ti won je olori ohun na ni won wa se ikilo wipe edakun se riru igbese te egbe yi o le da wahala sile o ninu egbe oselu bẹẹsi ni won wa ro awon ti won jo omo egbe oselu APC wipe e je ka wa ni isokan lati ri wipe a fi ese isejoba wa ara wa a fi mule tori wipe ile bayi la ti ko eso rode o e je ki isejoba wa ara wa kokoko fi ese mule na ninu egbe oselu wa ka to wa mo kora wa ta wipe awa na nko o a nfon rere ijoba awa ara wa awon keji iroyin eleyi mu koko kan
0: isi leleyi
1: let's go je
0: okay oselu ma ndun gan
1: sin film ni
0: oselu ma ndun gan sori kini kankan da mi loju ni wipe ti oselu awon ipinle mi bon ba nse lo wọn ò bá ti rí ti ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ tí ò bá èèyàn ju
1: torí ẹ̀ lájú máa sọ pé àjíṣe bí ọ̀yọ́
0: láàrin òṣèlú yẹn ò tí ì mọ
1: àmọ́ ẹ dákun ẹ jẹ́ ká máa jẹ́ àjíṣe bí ọ̀yọ́ níbi nǹkan tó dáa àwòkọ́ṣe rere òun ni wá ẹ jẹ́ kó sì mọ lọ bẹ́ẹ̀ àti wípé àwọn tí wọ́n jẹ́ alágbára ti pọ̀ jù nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ àwọn tí wọ́n jí òmòwé ti pọ̀ jù àwọn olópolo pípé ti pọ̀ jù ayò àmọ́ ṣe wá kámi kàmí tàníkàmú kìí ṣẹjọ́ wà wọ́n lọ fi àwọn èèyàn ńláńlá kàǹkà jíǹkì wá
0: nípínlẹ̀ ọ̀yọ́
1: inú mi dùn pé mo wá láti ìpínlẹ̀
0: ọ̀yọ́
1: Is he worse?
0: Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ń wo sàkún wípé àìbalẹ̀ ọkàn ní orílẹ̀-èdè South Africa ó tún gbogbo sí i pàápàá jùlọ lórí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n ń gbé ní orílẹ̀-èdè ti South Africa wọ́n ní aṣojú látilẹ̀ yìí sí ilẹ̀-un wọ́n máa fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ẹgbẹ́ tá a mọ̀ sí Nigerian Citizen Association in South Africa ẹgbẹ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nigeria tí wọ́n ń bẹ ní orílẹ̀-èdè ti South Africa lójú ọ̀nà láti rí wípé bó ni wọ́n ti fẹ́ sá ọ̀nà wo ni wọ́n fẹ́ tọ̀ láti gbé ìgbésẹ̀ àwọn tó bá ṣe tán láti máa bọ̀ nlé ilé bá bọ́ ọmọ èyí sì bọ́ ọmọ lẹ́rù dandan ni ilé koko náà sì ní tagbé o wọ́n ní àwọn tí wọ́n bá ṣe tán láti máa darapọ̀ máa bọ̀ padà wá sílé ní nàìjíríà tá a wà yìí wọ́n ti ń ṣètò bàálù eléyìí tí yóò máa gbé wọn bọ̀ kódà ààrẹ wọn ń bẹ̀ níyẹn àjọ ti nìkásà Nigerian Citizen Association in South Africa Frank Onyekuelu ẹni tó bá wo ìròyìn ti Saturday Punch tó bá wọn sọ̀rọ̀ lórí ìgbésẹ̀ tuntun eléyìí tí wọ́n fẹ́ gbé yìí ó ní ẹ wo wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ìfojútẹ ojú àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nigeria ti ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ó ti jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Nigeria tí wọ́n ní ìsọ̀ tàbí iṣẹ́ lóníranran níbẹ̀ kó di títì pa látàrí ìbẹ̀rùbojo ìkọlù tó ṣeéṣe kó wáyé lórí wọn ó ní lọ́wọ́ yìí ìgbìyànjú àtìlẹyìn kò sí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kò tí ì sí nǹkan kan àbí ìgbìyànjú kankan eléyìí tí wọ́n fẹ́ ṣe láti rí wípé tọ́ àbílágbà bí àbílágbà ọ̀hún ìkọlù yìí ó dúró wọ́n ní kò tí ì sí àmọ́ lọ́wọ́ ọ̀nà kan tí a lè fi ṣe ìgbésẹ̀ òun náà ni láti wò wípé tọ́ bí oko ilẹ̀ yìí ò bá ṣe é gbé èèyàn sì gboko ilẹ̀ bá bẹ ni èèyàn máa gbabẹ̀ lọ wọn láwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà tí wọ́n bá fínnúfíndọ̀ láti ní àwọn ṣe tán láti máa bọ̀ nlé padà ìyẹn sí orílẹ̀-èdè nàìjíríà wa wọn ni ìgbìyànjú ńlọ o láti ṣe àgbékalẹ̀ bàálù onyekuelu ó ṣe àlàyé o wípé ogunlọ́gbọ̀n àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà kan gá ti ń fi ìfẹ́ hàn lati ma darapo ma bo wale iyen ni le baba won kuro ni orile de ti South Africa ama oro egun die o koda ite oju awon omo orile de yi ti o nwaye ni lu Pretoria ni Johannesburg ni Durban ni East London ni lati akata awon KwaZulu Natal ti won foju awon omo le yi atawon are mi ti won foju won gbole ti won se baduki awon je koda ile elomi odi bibaje elomi fi ara pa popo popo oni igbianju isele to nsele yi o je yi to nbi igbese alagbara lati wa agboda ko si ba pa o ba se san iyan ma ka sori pada o ona abayo ni
1: ah sugbon kini awon ti won je ajo isokan ile adulawo ah gbo kon so ra se nko orilede Nigeria ko ye ki awon omo wa ki won ma foju wi na ru nkan bayi gege bi ati se mo ati ma se bo orilede Nigeria lati fun awon orilede ile adulawo mi o ku die ka to
0: olorun ko sa gba ko su die ka to
1: o ku die ka eleyan soro wi pe boya ani pe ni ja lorilede wa ko sin to buru teyan ba lo sorilede mi lati lo gbebe tabi lati lo
0: asa won orilede mi o de Nigeria ni
1: awon na wa bi
0: won ti
1: ko mo sise ni ile ise kan bi odun melo kan seyin to je wi pe awon ti won to ma npe ni expatriates awon ti won je babaya bi onimero onisirisi nkan awon mo orilede South Africa ni won ti mo si mo bi a se nse won ba se nge won ba
0: se nbe Nigeria wa
1: ti won tinu won do ti
0: eno ba ti e ti gbe oko wa si Nigeria
1: si gbogbo orilede
0: sori eni to ba ti e ti le ri oko gba si gbe wa Nigeria
1: o ti sori
0: o ma ro pe o n ti sori re o ti population la fe so ni abi ti ife ti awon ma Nigeria ma ni
1: o ye ki awon ajo ile adulawo
0: ti won dide
1: igbese African Union wa ko gbe igbese gbogbo nkan bayi ko ye ka ma ri mo asiko to ye ki ile adulawo ko wa ni isokan leleyi
0: olorun yo gba akoso dele dele tan yanyan so fe ka ma bo lodo eni oya
2: how much did you spend on fuel again this week? More than last week, right? Fuel prices keep rising and it's coming out of our pockets. Whether it's unbearable heat or every rain, we are still spending more and more just to run a generator.
3: Why do you keep paying more for power? With Lumos, you can save up to 70% compared to running a generator and start saving from day one. Generators bring more heat, more noise, and more cost every day. Lumos doesn't add heat and helps you spend less.
2: Wow! What can it power?
3: Your fan, light, radio. You can charge your phone and other essential devices.
2: Oh, so it's simpler and cheaper?
3: Yes, no fuel, no noise.

0: to e kaabo pada lati oke lohun gbangbala satale ngbo lori kan ni splash 105.5 fm pelu abiodun adewole mr double eyin alejo mi ti won je alejo pataki fun eyin apa bi ta wa yi won ti wa lori eto bayo eyin gbogbo eyin eyan toro egbe oselu nnpp kan esun mo radio eyin te nife kwa kwansu peter obi e ma bo oro nipa 2027 in lokun sokan bayi latori facebook e je sare ki awon eyan je nbe e lo mo drop comment e like e share eyin be se nse be kundus fun gbogbo yin o asi soliu olugbile watching you from iseyin e se wa yoba mi akanni well done good job sir eyin taiwo majid mi se olohun oni welcome on board ba mi o jere aderun ke akore de oladele oni eku eto adewumi kasim adekas oni eku eto mr double pelu gbogbo nkan ti an ri bayi wahala ti yo ba sele laarin apc yo ju eyi to nsele ni pdp lo ori ade to fe di gomina tipatipa from new garage esk life oni eku eto olohun bo mo ba yin se ami o okoye emeka okoye oni good morning sir adebayo ti mi leyin ti moni lati yanafadipo mbadan omoye baba yomi elewu edo oni eku eto ni esun mubarak bayo nle awon na ki wa pa ko to mo lalaye ya kom ese o lati ayegun saidi do george adetutu johnson abayomi sovio sodi mu saidi olawale ese adupe eku eto apc should not disrupt the peace in Oyo state as they are fighting on who will be their candidate for governorship come 2027 I will urge them to do direct primary for their contestants and whoever emerge should represent the party adirunke akorede oladele lo advice egbe oselu apc lori facebook splash fm 105.5 ibadan lori eto gbangbala shata akolade adekayode only I'm watching you from Oyo danviki mr double well done ese mo dupe eyin e ma lo be splash fm 105.5 ibadan splash fm 105.5 ibadan e drop comment e like ke tun share be se nse be oju oni tin anthony sunday makinde alaga fun egbe oselu nnpp nipinle oyo ati coordinator nipinle oyo fun kwakwansia movement won tun pe kan ni isoke abi wo tun ni oke wo tun ni isoke e ti e ba nsalaye ibi oni oke ati isoke un ewo le tun pe ni isoke
1: e ku le o a ku ojumo ni gbogbo ipinle oyo ni gbogbo orilede nigeria yo wa oke fun gbogbo wa
0: amen
1: oke itumo oke n to wa ninu oke n to gbe oke ipon ti oke gangan gbe lowo ni obi kwankwaso movement ajosepo to nbe laarin omo nigeria lati oke oya ati gbogbo isale oni o nje oke
0: obi kwakwaso movement ni je oke
1: obi kwakwaso movement
0: se awon kan ti riran re loju ala abi won e lo wo lodo awon ni sahab abi bo le se mo pe abi emi inu yin pe instinct kan so fun yin wi pe formation obi ati kwakwaso yo je lo mi gba te ba da wcc
1: oni di ke yan se ma rin jina ko to mo pe ti isoro ba ti wa ona bayo na le yo ma wa isoro wa lorilede nigeria o na lo n sele iru isoro lo n danu egbe apc lowo mo joko sibe mo ngba isoro wa ni gbogbo orilede nigeria kaakiri ninu abele ninu ta so ngba ti a ba n wo na abayo a wa wo pe nbo la le gbe gba ona ti omo nigeria le gbe gba na ni gbogbo wa ni la nisoro wobia oju kokoro wi gbogbo wa n fa lori obo oje oje ojoye oje bo oje seri ki o tun fe mo je limamu nipa ara soro nu ṣugbọn gba ti ogun yen ba ti fe mo mo fe mo pa to n pa limamu to n pa onile to n pa pastor a wa wo pe ona wo la fe gbe gba ona ta le gbe gba ni pe ta ni oju kokoro re mo won aba gbogbo èèyàn ti ọlọ́run dá ni bẹ́ẹ̀lì sọ pé inú ọlọ́run bàjẹ́ nítorí pé ó dáwọ̀ èèyàn o kò sọ pé bóyá èèbó gan bẹ́ta o torí wípé wọ́n ní structure wọ́n lófin tó dé wọn olójẹ́ ó dàbẹ̀ nǹkan bẹ́ta o ṣùgbọ́n wa tá a lófin tó dé wa ẹ̀ ti wá pọ̀
0: òfin dè wá àtẹ̀lé ni
1: mo ti gbọ́ bó bá dè wá àwọn tí ń ṣe gan sáwọn gan tẹ̀lé ṣùgbọ́n gbà tó gun ti wá le débì kan àwọn wo ló bẹ́ta àti máa ṣe bọ wọn kí la lè sọ nípa ẹ̀ tí wọ́n lè gbà wá nínú ogun ẹ̀ àwọn náà ni obi kwakwaso obi e lo wo ngo ba so pe awon kan ti se gomina won se minister okunrin kan so pe ohun o fe join awon kan a ni lo mu jesus ko ni tele wa wa owo mo do so ohun eru npa pelu to nsele nbi
0: eru ba jesus ko fe wo ti won ero si mi ni
1: e ma ko ni be ke bo ko to nsele nigeria o koja nkan te so pe a fe lo mu yan wa latorun awon ti olohun o lo o ti wa lawujo wa awon na la ti wo ati mo se bo won nigbati obi nse gomina atati mo se bo re dele faroje eri ko o konpe this is something ti gbogbo eyan le ri nipa obi kwakwaso
0: e wa gbo be yin se nsoro obi kwakwaso awon kan nsoro npa formation atiku makinde se ti gbon pa yun na
1: olohun ni ti wa leti
0: olohun ni di leti
1: olohun ni di gbogbo wa leti
0: ami
1: mi o gbon nkan to jo sugbon mo e pe ti mo n gbo ti mo si so e ba wo ri mi e ri fi la ori mi la kwakwaso ni amo yo dun mo tin de nisin mo de le nisin gbogbo omo nigeria lojo pora wa po pe ta lo le gba wa ninu bi ogun ta wa yi obi kwakwaso e je ka wa gba ka pe oke oya o ati owo sale e ja dapo obi kwakwaso so nigeria obi oke nigeria is not okay now ipaniyan lojojumo epo 1000 ya 1000 na bi lo na pe
0: 14
1: olohun olohun gba wa ojojumo lawon eyan o ndire neje awon eyan ni mo ba ni won pa eyan bi kan losan ko to da ro la eyan go ma wo gba eyan ma wo pe gba oni o kan won
0: olohun ma je ari ko se daada amen
1: so nigeria need to be okay that is why we are introducing obi kwakwaso si omo nigeria ti a ti introduce ko si bi 30 dede gbo e ri bi ategun obi koja bi kwakwaso koja ariwo ti poju so yen la so fun omo nigeria pe obi kwakwaso 2027 e lo fi okan ba le ojo si
0: e ma ko comment mo wa lori facebook splash fm bayi mo monitor awon yen be se nwole be se njade eyin te ba wo facebook e mo ro pe rin yin o gbogbo yin mo ri o e ma bo wa comment lori facebook splash fm 105.5 ibadan eh ibrahim salam oni I like your unique voice mr w keep it up e se o segun arowo busoye god bless you splash fm god bless honorable antony makinde eh kazim olusola awon na nki wa pa kaaro mo wa ri comment ju won richard won ni obi kwakwaso wa marke bi gba te ba fun kan ni pass marke pe this is obviously a vibrant and combination of capacity and people with good antecedents we need men of capacity in governance not a dagaban of politics but bereft of idea in governance anidamu o se bosun o ti ba n gbe jade sonde ba n gbe jade sonde lati ori facebook àwọn èèyàn ti ń kọ́mẹ̀ntì ń bẹ̀ wọ́n ní òbí kwakwaso formation yẹn pé yóò mú yẹ́ẹ̀sì ṣé ẹ mọ̀ pé nígbà tá a fi ṣètò ìdìbò 2023 àwọn èèyàn náà kulẹ̀ ń sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé òbí àti kwakwaso ẹ̀ wá dapọ̀ kẹ́ ẹ bá a jèrè ṣùgbọ́n kálukú dúró lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ pé kí ni a test capacity wa ni ẹ̀sì tẹ̀sẹ̀ ti ni pé kò pé yín ẹ̀ ti wá gbà láti dapọ̀
1: báyìí cherry ke se not alpha but how well nigba 2023 awa gangan ta so re filalande as ajo wa so gbogbo nigeria split nigba yen pe omo wa lele kini kan e lo fo kan bale awa la ma abo epo ma wa le no sugbon nigba na awo kwakwaso o da pati mo ti wa si ati jo soro ri a ri ati mo se bo re a wa wo pe omo ti wa ni dandan la wo tele o ni gan drop kwakwaso ba se close to obi o pe kin temi ati e o ba je catholic ju be lo sugbon nigba na kwakwaso gan do pe won se president ni o da pa awon eyan si so awon kan to jo be titi disin bi pe kwakwaso o ni weight to ju ti obi lo former 2 times governor senator kini kan bo nti orilede nigeria need o koja igberaga ati ipo to ti se ri in to so mo nigeria ti awon eleyi ti ona abayo yi ti omo nigeria o ba tete fowo si solution re oju kolon wa pale aye ro
0: ẹ mọ̀ sọ bá lórí rédíò
1: ọ̀rẹ́ wa olóhùn ni jí a sì ṣe àní ṣẹṣẹ gbé torí ti àwọn eléyìí ọlọ́run ló lọ fọwọ́ kan inú kwakwaso fúnra ẹ̀ ẹ wọ́n o ni kokoro lo fe se are
0: to lo gba pe o se igba keje obi
1: o gbe gbogbo ero okan re o gbe gbogbo to ti je no o ti se
0: former minister deputy obi lai lai
1: former senator talk of eko iwe gbogbo kan lo fi
0: o da ko le to ti ko le to PhD
1: yes o wo obi o wa ti mo se bo ko gba so je eyan kan ati nbo more than 50 years now ke ke se eyan kan to le gba re de re de o de be pe 1 plus 1 lele e ma so fun mi pe risk kan wa lati je o je 11 so ko to le gba fun obi
0: olodun lo fowo to lotan
1: so olodun ori iya ti omo nigeria araye o ni je ya o awon omo nigeria je ya lowo ojoba tin be lode yi o awon eyan ji la ro ta ya awon omo oju ese bp won ti wo 700 and kini kan so ki kwakwa so to le gba wi pe ohun o se vice obi o de pe ko mo nigeria ko mo dupe ni o ope nla ni fun olohun so fun di eyi obi kwakwa so 2027 mo ro pe o ti mu yes for mo nigeria
0: o ti mu yes
1: o mu yes bala blue bala blue ti lole dagbara olohun
0: e tun fo olohun ti bala blue ni olohun
1: inu olohun go odun si ti bala blue se for mo nigeria yi
0: to ba se bula ba nko
1: to ba se bulaba ni oni pe ogbo e fe pare nu
0: olohun
1: ma jo pare
0: olohun ni jo pare koni pare Kevin o ti stable bayi ba Facebook le o ti stable bayi tori Kevin wo gugu ara ti boss n da lori Facebook o ti stable bayi o ti stable bayi o dire gugu eyin te comment ni Facebook mo ri yin o mo mo wa ka comment yin mo n bo e fe so nkan kan seri nigba ti a ti ri pe kwakwanso o ti darapọ mẹ ẹgbẹ oselu adc mo wa wo wi pe mo si mọ pe yen kwakwanso ni yin fi lapapa si ale deyi ki le tun wa nse ninu nnpp te le collapse structure ti adc abẹ tun fese kan dele ni abi bo ko ye mi
1: amọ na yin yoruba na de so pe kari apo yeni nigba ti oga wa ati obi ti won ti jọ joko tan ti jọ ri pe ba se gbọdọ rin ni ka le gba ọmọ nigeria ta ba wo dada ke se bi ni pa won mejeji nkan ti bi tan de laye won ti kuro ninu eyan tebi o pa so a ni awon eyan wipe awon eyan ko le mu afoju fona lofe bi iru ti won eko iru awon bala blue kini kan ki bi ti oro ide ka tun mo ripo ni wa nkile pele kan
0: seyin ori pule si so ko wa kile pele kan
1: emi ti gbadura
0: se fun elete e to le lo
1: abi lagba ologun moto mi gan ori ofe ologun lu pelu e so ẹgbẹ oselu eyin to n bẹ n ta e o kuro loselu o kuro ni ẹgbẹ eyin ti mo fẹ sọ niyẹn loni lọwọlọwọ e loni boya titi di irọ loni ataro ọla emi ni alaga ẹgbẹ new nigerian people's party.
0: inu ẹgbẹ oselu wo nkankan so wa.
1: lọwọlọwọ bayii wọn kuro ninu ẹgbẹ oselu adc ti wo fi ẹgbẹ wọn ti wo fi ẹnu wọn sọ ibi tí orí ń bẹsẹ ọgá wa.
0: ẹnu ni mo fẹ bọ̀sù wọn bá ń gbọ́ mẹ́kì sókè kára lé ogbó dáadáa. ẹyin ó yá ẹ sọ̀rọ̀ sí máìkì ẹyọ ẹyin ẹyin ara lé ẹ bá ń kápútù apá bíi ẹni pé ìmọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú òun kọ́kọ́ sọ wà báyìí.
1: lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí
0: ẹyọ
1: ó mọ̀ pé tí pléènì bá gbéra tó kúrò ní ilẹ̀ ẹdọ́gbùwẹ̀ mo lo wà báyìí kí ló sọ ó ìsìnbí kankan báyìí ni so wọn ìsìnbí kankan báyìí.
0: ẹ ti sọ lẹẹkan pé wọn ti fẹ gbéra kúrò
1: ní wọn gbéra
0: kúrò nínú adc
1: bẹẹ ni wọn gbéra
0: wọn náà mo sọ pátá tó ti gbéra kúrò lé adc
1: wọn ti ń gbéra báyìí
0: òbí ńkọ
1: ni àgbà wọn ti ń gbéra báyìí wọn ti ń gbéra ó rí plẹ́ẹ̀nì lókè lágbára
0: ọlọ́run
1: ṣùgbọ́n mi mo ṣe dóko èmi wà nínú ẹgbẹ́ new nigeria torí new nigeria la wà ta kì í ṣe ẹgbẹ ẹrí má fẹ fọọmù ẹgbẹ.
0: ó túmọ̀ sí pé bóyá kwakwanso kulẹ̀ ti mọ̀ pé adc yìí ò lè wọ́ọ̀kì ní òjò níkẹ́ collapse structure táyì fi dúró nu ampp tẹ́ẹ̀ fi lọ́nu adc.
1: mabonin jẹ fún olórin o mo sọ fún ẹlẹ́ẹ̀kan pé bóyá adc wọ́ọ̀kì àbí ò wọ́ọ̀kì ní èmi dúró mẹ́ẹ̀ torí pé mo rí pé new nigeria lọ́mọ nigeria fẹ́ new nigeria níbi tá a ti lé awala ní crude oil. Awala ni owó wa náà fi ṣe rìbánárì bí o tó tiẹ̀ jẹ́ private.
0: Ṣé ẹgbẹ́ ADC ó ti fọrùn bẹ́gò ni?
1: Mi ń ṣe ọmọ ẹgbẹ́ ADC.
0: Ṣébí ọ̀gá yín wà lẹ́tẹ̀lẹ̀?
1: Àwọn fámìlì mi náà lọ bẹ̀, àwọn kwakwaso, àwọn òbí.
0: Ṣé fámìlì yín kwakwaso ọ̀bọ̀ gan yín?
1: Ọ̀gá mi ni ọjọ́ jẹ́ mí ni ó ti dẹ́gbẹ́ ó ti domi ara àjọ ó ti di gbogbo ara mi. Bẹ́ẹ̀ni.
0: So ṣé ẹgbẹ́ tọ̀gá yín wá
1: mi ò mọ̀ pé tí a bá wọnú hospital leyan le mo bi amochuari leyan wa abi
0: abi wodu
1: abi wodu
0: sugbon te ba wonu hospital le re ko re wodu wodu ba lo wa nbe wa awon agbe mi ara agbe mi nbe o
1: enu gate mu wa
0: ka bi se le di mari
1: sugbon te mi fe ko odimu ni pe ni Nigeria gbogbo wa wa after to mo Nigeria o si bo come 2027
0: sebi won so kan kawo David Mark mo se gbe sebi Supreme Court ti so pe won fe for info na won ti do pa won David Mark nkan kan are gbe so la won ti da pa won ti ti for the party don't I like
1: emi se law mi se law
0: boya ro ko boyo ni favor yin boya ti ro pe e tin ko gbalẹ
1: mi se law eh pelu judgment yen ati gbogbo n to nlo nu adc e mi fe

0: So eka bo kwada lati okelo gbangbala satale ngbo lori kan ni splash 105.5 fm pelu abiodun adewole mr double a ni bayi eyin alejo wa tan reti won ti wa nu ile agbara o eyin ti eyin oro ekun dibo oyo south central district to ba gberu to si kan gbogbo e ma bo eyin idris kolapo kolada isi won ti wa lori eto lasiko yo eka bo sori eto isa
1: Ekabo, abi ekaro, Mr. Double, esegun ite gbamilaye laro lati wa jise fun awon eyan wa ni Oyo South.
0: Sala fi alewa.
1: Adupe lo Olorun.
0: Looto, opolopo eyan ti an ba ti gbo Kolada isi, o ko baba hale, ka ma tara wa je. Sugbon lori radio eyin oni mo so pe nitori pun ti loko ku wa mo le salaye are won so pe gba station lo salaye are radio na si station na ni radio station abi eko so e ti gba station wa bayi o ye salaye ara yin ta ni kola popo lada isi
1: e se gan ni o ma dupe lowo yin lekan si pe e gba mi laye lati wa ba awon eyan wa soro ni Oyo South kola popo boye Idris Kolada isi loruko timi ti mo si n dije fun ipo Oyo senator fun Oyo South Territorial District ni ibo to n bo ni 2027 lagboro Olorun 48 years old ni mi. I was born in 1978 mo de emi naa gbiyanju die mo kawe die mo se university nilu Oyibo mo am a chartered accountant mo tun hold the MBA ni university kan ni ilu Ibo na I'm also a chartered banker ni ilu yi Nigeria ati ni ilu Ibo ni Scotland ade ti gbiyanju kakiri ati lo si gbogbo awon ilewe la across the world lati lo gba imoran mo ti se leadership training ni Cambridge University kan na awon universities to je top 10 ni agbalaye se mo so ilewe niyan experience na mo ti sise kakiri mo ti sise ni Loyinbo mo ti sise ni Nigeria 2000 year 2000 mo graduate ati gba na de ni mo ti sise ninu ni bank mo ti sise ni accounting company mo ti sise technology company mo ti sise kakiri so mo le experience na ni to ba di pe ni private sector mure so oro senator ta se yi ko nse nkan to tutun si mi tori mo jade na ni 2022-23 cycle fun election a contest ngba na nkan ri bo se ri a se primary akoko a wole sugbon o council le ta lati fi se mi ninu awon bi 12 ti ajo se first time gbe first second time gbe second awon yan lan lala de compete pelu ngba yen na so omo kekere nu oselu ni wa sugbon experience ti mo ti ni over the last 4-5 years bi ko to ma npe bi baptism of fire ni
0: we baptism of fire
1: beni lati fi modi lati fi mo bi o se lu se ri mo de dupe lowo Olorun ta wa laye ti a tu fi le jade again nsin lati wa
0: so awon nigba ti en ka ati mo se boyin le kan kokka julo ni eto eko ejo yi wa pe ni masters in business administration
1: beni
0: se e fe mo fi awon iwe ri te ni se fe mo fi intimidate awon oluko yin lagbo oselu ni te fi wa nka ko ni Scotland I have this I have
1: iro se mo pe ti o ba e mo ko se lu ngba mi awon eyan ma n wo bi profession ko ti emi
0: n jala lo ba ise kile se
1: se mi mo n sise ara mi ni I'm a financial consultant financial advisor and also a property developer so lati gbogbo nkan ta n so
0: so pe emi ni omo baba olowo busobuso ti Ibadan Kolada isi juwe baba mo awon apele yin be se juwe
1: iyo sise omo baba olowo o sise
0: Davido mo fi ko ni pe emi omo baba olowo eyin lo so pe emi baba Kolada isi
1: e bo korin o korin ko ko so lasan o na korin o na nsise o nsise orin
0: awon eyan ti won ba je omo eyan nla ti ba fe jade won mo lu bi abi picture baba won abi kan so pe mi lo mo olore emi lo mo kini kan o ma ri se kola igbadogoje eyin o so pe mi lo mo baba olowo kola dai si ke mo gbe photo baba si bi eyin photo yin
1: o nidi
0: kini di
1: tori wipe bawo oyibo se ba nso oruko ye o speak for itself semo and yes oruko ye da nitori pe awon ya ma wo pe imbolo ti jade imbolo ti wa tani tani baba e tani gbogbo yen o wa nbe o de se pataki sugbon emi na fe ki awon ti won ma support wa to ma dibo fun wa komo emi na so yin on lati mo pe awon oruko kan la won dibo fun en ta won dibo fun na o na kaju e
0: e ti de obuya te lawon to gba fun yin lo yo sautu eyin te ngbo radio e ma bo lori facebook eyin te gba fun kolada isi e ma bo e wa ma da comment bo le kin ti e obuya lawon sabi se pe nu oselu won ma so pe eh oga kan mo se bi 1000
1: ero la man je no se
0: mo fe wo ka won sabi yin wo ri facebook ki wo ya wo ya eyin sabi kolada isi e wo ri facebook splash fm 105.5 ibadan e wo be e de mo wo be si mo da e da beru e de wo e de gbo kolo yin
1: wa daru wa dare wa ori
0: ale a se de si won se de si won
1: ah e ya o ya ma bo ko te ba ti fe ke ki n ba yin so la ro ye je ka mo e te ba de support e like nko ta nse e ko comment pe
0: go wa pelu e ko dai si mo wa pelu e
1: thumbs up pe you are doing a good job
0: ah ni damu ah ni damu now for your south
1: beni
0: ni ose to koja
1: beni
0: alaji wasu ajimo bi wa lori eto yi alaji wasu ajimo bi si je aburo baba yawo yin
1: beni
0: se ri pe information o ti fe mo ri bakan bakan bayi nigbati alaji wasu ajimo bi wa lori eto mo wa so fun pe a mo ti gbo pe kekede na mo ti bode seyin ati kekede wa do mo lo kiti pin ni ah oko mo boda mi ati emi a wa do mo family egbo silu kan na mo wa ni ah won ti n pe wa ninu family pe ka wa se pade adugbo se ti pe eyin ati alaji wa so adugbo bi sori se pade se ti gba fun ra yin
1: ah well se mo pe inu politics everybody lo free lati se nkan to ba won ko need ki ati ri awon epo to je pe omo baba kan na omo iya kan na jo nduri ko strange egbon mi ni won o le ti decide pe nkan ta won fe se niyan alagboro olohun ti time na ba de to ba ye pe bi ofin se je to ye pe either direct primary la ma se o abi consensus so awa lero pe awa la ma gba ticket la
0: gba lowo egbon yin e fi de egbon yin dale
1: a n compete ni agba lowo ara
0: e don lo mo ra yin lowo ni bi obe ni en to ba di eku ni o mo be
1: ko ticket o se lowo eni kokan
0: se te ba fe respect boda yin en so pe egbon se bi fe mi lai aburo yin lo iwo se ojo si wa lori ten amode emi tin dagba
1: ko ri be emi gan o dagba ju mi lo be mi
0: o so mo so ina mo so ko won tin dagba den se ti so ti wo se eyin o si ma bo lo do
1: wa ni ta le bi lo bi to wa ni a meje ti wa secondary school ni se bi lohun somode a consult ara wa pe
0: won la ko bi lere ko to di pa won jade pada pe bo ni kekede so si jade won le so pe nti e ti mo ko to di pa won wa jade se lo to na bi tele ti mo
1: ma explain
0: o ya
1: to lo bi mi
0: okay
1: but bibi to bi mi na ni wi pe ki lo nsele
0: okay
1: de so fun mo ke mama je ke mo se mo pe nkan to nsele si mi last year
0: yen e pele
1: o serious
0: gan ko ru yen olohun o ti yanu olohun o tun yanu
1: de man so pe ngba to nsele yen politics gan ko se pe o wun mi lo titi be mo nitori nkan ti o ma je kin jina sa awon omo mi mi o fe se mo so looto ni oro na o tete ko tete niyanju ṣugbọn adupẹ lọwọ ọlọrun ibi ta wa n sin awọn ọmọ wa o wa dada gbogbo family ati family iyawo mi ati family tete mi ati mama iyawo mi gbogbo wọn ti rally na wọn ti create community to jẹ ka awọn ọmọ yẹn o feel bẹ n pe o feel gap kankan bi mama wọn o ṣe sinmi kọlọ ma ba forun kẹ
0: ami
1: so gba ti decision e ba de ti mo ti mo finally decide ki ma jade te ri pa awon na ti jade ngba na ko de si ko si issue pelu e like I said is a free world is a free country ko si ofin ni constitution to ni ati egbon ataburo ati uncle ati nephew ati in law wo le contest
0: be ti to ba pe di jade tawon ba wa fun yin teyin na ba fun won awon fun yin di jade pe amode fe jade mo de ri kwaburo mi na ti jade o pe mo de ah elo bawo ni kekede so si fe jade si ah egbon wo oro to tesele ti e ti de kin wa so down mi ti e le so bayin sin for now ngbe wa decide ah egbon inte wa mi so yen mo ti fe ro bayi o mo de wa ri pe yin na ti wa jade se ko wa ni dagba kemi ati amo do compete mo se o pe kin so fun yin pe ah ki la fe se bayi teyin na kan ti e dari jade yen pada won ni respect be got to respect but why ta won se wa respect him by consulting you but you didn't respect him back by feeding him back when you decided
1: eyin le so be
0: mo bi yin le bere ni in form of question mo bere
1: ko se pa ki ah ko se pa ki n soro an soro mo ni igba ti won bi ni gan ko se ke mo so fun won ke mi o jade mo
0: elese ti decide in conclusive
1: time pe the time
0: ngbe wa conclude nko e se pe won ke so fun
1: ngba ti kini yen sele mo yin so ti so fun ami ke mi o se anything for at least 1 year mi ti e jade kuro nle gan se mo so ngba to de be ko pe ke eyan fe jade gan ko se ke mi fun ami decide pe awon yen kan pe mi pe kekedi e ma bo e jade ko nse decision ara mi nikan gbogbo awon constituents gan o fe ka jade se mo so mo le so very free country
0: oda mo fe doke lo ni isin kin gbe ko lo ngba ba pada de awon eyan kan so wi pe kekedi pe english ni pe ti ya english ju pe e so mo bile nigbati wa lari wa si wa ju mo bi si wa bi won ni am a grassroots o pe grassroots la won ni o to ni grassroots ni gbogbo e lo lese seyin sugbon eyan le mo pe ni ba kekedi ti o mo court ti yo ba gbo nton tori pe eyin ti olodun ti gba fun ba e ti mo ni bi te mo n te lori phone pe en ti ba ti mo ko mo court e sugbon won te je grassroots awon e se ru setting lori phone ti won anybody lo le pe won won leyin pe english ni yin wi pe e so mo bile sugbon mo wa fe bere boya cross breed ni boya bile ni abi english ngba ba pada de e wa sala yi fun ra yin pe e gbo eyin te so ko lada isi english ni ke so mo bile loni mo nje mo pe cross breed ni mi o abi english ni mi lo to o abi mo bile ni mi ngba ba de e fe na ra yin sala yi o ya wo ore amulele e ku kale
2: Splash FM 105.5.
3: Hi, I am Sheye. Ever since I acquired digital skills from NIT, I have had better career opportunities. I have become employed. I also have a side hustle where I design softwares and applications for clients. Enroll at NIT to get information technology, IT skills in digital marketing, data analytics, Java, Oracle, networking, web development, Python, other coding languages, and courses in other core areas of IT. They also offer full stack courses for those who want to be all-round IT professional. NIT impacts complete information technology, IT knowledge without missing any aspects. Do you want to be ahead of your game like me? Enroll now at NIT Ibadan. Admission is now open. For more information, call 0908-751-9480 or 0908-751-9479. You could also visit their center at NIT Building, Challenge Roundabout, Ibadan to get started.
4: Jẹ́lu mọ̀ pé èèyàn tó lówó lọ́wọ́ ní jẹ̀gbádùn ayé irú wọn ní ṣohun gbogbo pẹ̀lú ìrọ̀rùn ẹ̀yìn ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ níbo lẹ wà ẹ̀yìn òṣìṣẹ́ alágbára tolúyọ̀rí ẹ̀ súnmọ́ wà lọ́jọ́ gbogbo lọ́sẹ̀ gbogbo lóṣù gbogbo lọ́dún gbogbo ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ takuntakun ẹ̀ ń tiraka láti fúnjẹ sórí tábìlì yín káàṣì ẹ̀ wà níbí láti dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún iṣẹ́ yín àti láti san èrè ńlá fún yín èrè ìdírè tó jẹ́ kámú workers day cashport wá o bẹẹni workers day cashport kìí ṣe pé àkànfẹ kì í káàbọ afẹkẹrin pẹ kẹyìn bí owó tó pọ létí ṣe ń wọnú báńkì yín tẹsí máa jíjú ọpẹ.
5: ọpẹ o káàṣì ẹ ti bó káàdì.
6: káàṣì ẹ ti bó káàdì.
4: Láti ọjọ́ kẹrìnlá oṣù kẹrin April 14 títí di ọjọ́ kìíní oṣù karùn-ún May 1 ẹ darapọ̀ mọ́ àwọn ayò ojoojúmọ́ tó ti gbéra tán cashport ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ ilé ìtó wúwo lọ́wọ́ àti cashport ńlá ti ọjọ́ tá a yàsọ́tọ̀ fáwọn òṣìṣẹ́ workers day ní ọjọ́ kìíní oṣù karùn-ún May 4 ni yóò wáyé o àwọn olúborí tó ju 60 lọ 60 lónìí gbogbo ọ̀sẹ̀ àti àpapọ̀ èrè owó 40 mílíọ̀nù náírà láti pín gbogbo ayò tẹ bá ta láti April 14 sí May 1 làákà. Jakiru duro wo lati ta lori Splash 105.5 FM Ibadan *347*1004*1# lori Lajelu 96.7 FM *347*1004*2# tabi loju opo website www.cashier.ng. Edebeta naira 500 naira lefita ko si fun awon ti o ti pin odun 18 Oyo State Gaming Board lo fun telu Cashier Splash FM ati Lajelu FM lo sagbateru e Workers Day Cash Board. Jeki ise takun takun re ko mu eri nla wa fun pelu Cashier. Shoti Cashier. Mo ti Cashier.
2: Flash FM.
6: Aisha, inju ti gbo.
0: So e ka bo pada lati oke lohun gbangbala satale ngbo lori kanis splash 105.5 FM pelu Abiodun Adewole Mr. Double ni bayi o tin funa soju kekeke pelu KKD e je nka comment lori Facebook Usman Adeboye won ni KKD Kola dai si all the way Kola ni jo dai si ni jare Adeosun Timileyin mori owo ti en Rahim na fi sa Adeola won ni Oyo 2027 inshallah Honorable Olamide Lawansin Richie won ni KKD all the way ta mo tun wo YL Amodora tin ba ko dada mo binu KKD is the best man for the job Olalekan Ridwan KKD is okay Rashid Olalekan KKD is our man Asiwaju Yemi Afolabi won ni KKD I'm always proud of you Olalekan Ridwan won ni best man for the job Kamilu Adeleye won ni awati dasi KKD tesiwaju Oyo South Rahim Olalekan 1027 Oyo South inshallah Amao Abiodun Sunday JP Asiwaju Yemi Afolabi won ni KKD should go for rep and Remi Oseni for senate Ayuade omo Bolaji won ni awati dasi KKD lo le se Abimbola Omiyale won ni my mentor big boss of bosses Rashid Olalekan won ni Olorun ti dasi o Akeola Ahmed won ni KKD sama we can't lose him again Clement Ilade e ma binu tin ba poko nda won ni good example humility matters in life everybody in life of everybody I mean won ni I like your style okay Deyemi Ade gbagbo won ni KKD so sound okay eni kan so le kan pe keyin lo fun rep eja bo si yin later e koko dan bait mo be ile kan se ibile ni abi english abi crossbreed
1: well ma so gbogbo e na ni but most important ito se pataki ju nbe na ni wi pe ibile ni mi omo biba ni mi omo itabale ni mi ni Ibadan northeast local government ile wa yi wa nbe ta se ma nlo enko kon lati ma lo ki awon family nbe so ta ba de to ba ni di oyinbo na a le se yen na
7: o me pe cross breed ni yun lo mejeji le ti le koko
1: se mo ke bi ta
7: lo se mo te ba ma di e bi le ta de bu te ba da po na pe cross breed
1: iro se mi o nso oyinbo
7: mo me pe tushi e si tun le se bi le so mi pe cross breed ni lo
1: ibi ta lo nsin to ba lo ya e ja lo si
7: ibu le so nbe
1: ka lo meet awon eyan nbe se ni ma
7: so ni ma so pe I call to wa ni honorable you want to say senator please do you want to say I honorable kini kan representing Ibadan tele we kan honorable Ibadan ni ma se I call won ni video re ba go viral honorable tin soju ekun dibo wa bi ni honorable kan be in fe ju address so cross breed ni color dai si
1: mo ko ta so ni ke ibile to se pataki ibile ni mi sugbon ko si ta le ba won
7: se le di abula gbegbe ati wodu lai lo si bi
1: se gbe wa si ka se ka jo je
7: e down bi re mi se le di gbegbe ati wodu abula tan bu sugbon ara won lai lo spoon
1: e mu wa si ka jo se live on air
7: tamara lori
1: everybody ari
7: oye down oro teni yen so pe ke lo fun rep ki le mi o se ni lo senate
1: seri oro se lu ta se yi a le convince everybody a le ni 100% support nigba ta jade last time no awon bi 11 abi 12 lo gba form se mo everybody lo de ni supporters so everybody no lo ma ni ton se ton fe se but o de mi leju pe lagboro olorun ti time ba de ko ba je consensus ko ba je direct primary ki bi to ba ti je nbe àwọn náà la máa gba tíkẹ̀tì lágbára ọlọ́run.
0: Ó sùọ̀ fún yín.
1: 100% ó sùọ̀.
0: Ó wà nílẹ̀ ẹnìkan ńgbà tí Aládé wàásù Adéwọ̀n bí wà sórí ètò. Wọ́n ní ọlọ́run kúkú mọ̀ pé grassroots ta lèmi bí ó jẹ́ kékèèdì ó lówó jù mí lọ àwọn ẹlẹ́fẹ̀ẹ́ ra wọn sọ. Wọ́n ní bó ṣe wo ẹ̀yẹ̀mí ò sí ni ó lówó jù mí lọ. Ṣé lóòótọ́ ṣe ti lọ ní àní.
1: Èmi ò mọ ọgbọ̀n tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ omi èmi ìfi bank statement ní ọ̀yọ́ kọ́kọ́ rí o. Bá a bí ìbọ bẹ́ẹ̀ni bọ̀kan ṣe bọ bí owó tí wọ́n ṣe pọ̀ ju ẹnì kọ́kọ́ rí o. Ṣùgbọ́n.
0: Ṣé lówó jù mí ò sí ni ìlú àbúrẹ́ mi ò sí ni lówó jù yín.
1: Èmi ò mọ owó tí anybody ní sẹ́ mi ò dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹnì kọ́kọ́ réèsì ti tiwa làwọn ń sáàwọ̀ owó ẹnì kọ́kọ́ láti fi ṣe nǹkan tá à ń ṣe nǹkan tí àwa mọ̀ pé ó ṣe pàtàkì
0: síwa. Àwọn kan sọ pé tẹ bá fẹ́ fowó tákà pé rẹ̀ mi ò ṣe ni pé ó lè yóò mọ pò yín mọ́lẹ̀ lẹ́bàá ẹni pé pé owó lè bá fẹ́ fi tákà o pé wọ́n ní àkáǹtì kan bẹ tó ṣe gbẹ̀ngbẹ̀ àká ń gbọ́ ni o wọ́n ní ni o pé ibẹ̀ lásán tó sọ pé ẹ̀tẹ̀yẹ báyìí bóde pẹ́yìn gómọ̀ gbọ̀n ni pé tẹ bá gbọ́ iye tó tẹ̀.
1: Mo sọ àwo iṣẹ́ ẹni kọ́kọ́ láti fi ṣiṣẹ́ èyí tó kan àwa à ń kó ọ̀rọ̀ tiwa à ń lọ bá àwọn èèyàn wa rẹ̀ ń bá wọn sọ ọ́ dẹ̀ ń gbà kó tó kan wa nìyẹn.
0: Ṣé tí o
1: kọ everybody is free láti ṣe nǹkan tó bá wù wọ́n kọ́ ná iye tó bá wù wọ́n kọ́ má ná iye tó bá wù wọ́n ìyẹn ò ń ṣe wàhálà tiwa.
0: Ṣé tí kò bá ti jẹ́ Oyo South ẹ̀ lè gba nǹkan mi.
1: Mi ò gba nǹkan mi o.
0: Kí ló dé?
1: Nítorí mo ti sọ pé nǹkan tó bá máa mú mi kúrò lọ́dọ̀ àwọn ọmọ mi wọ́n láti wọ́ sí wáyọ̀ mi. Ṣẹ̀bùn mi ò no disrespect to anybody omi ifi sọ pé
0: rẹ́pù rẹ̀ wọ́ ti wá yẹ pé rẹ́pù kí ni rẹ́pù
1: sọ pé rẹ́pù dá o.
0: Want to believe to me rẹ́pù.
1: Mo ti káàkiri 9 local governments yá ti fẹ́ tó uncountable times.
0: Wow.
1: Ṣóyè yín. Mo ti sùnbarapá fún over a week. Nígbà tá à ń campaign nígbà náà ṣé mo
0: àti ṣiṣẹ́
1: gbọ́dọ̀ já kó lè bẹ̀rẹ̀ sótí yẹyin kò gbọ́dọ̀ já sásán aláti make sure pé a kárí yàn láti ṣe nǹkan láti ṣe tẹ́lẹ̀ yẹn pé àná àwọn èèyàn dẹ̀ ti rí pa ti ṣe rí. Àbí.
0: Bẹ̀ àwọn èèyàn kan irú nísìn wọ́n pè nìkan fọlá akẹ́ ọ̀sùn. Ọ̀rọ̀ sàlẹ̀ àwọn ẹ̀rọ kan fẹ́ lọ tẹ́lẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ṣùgbọ́n ní ìsinmi ti láwọn oṣù rẹ́pù wọn láwọn àgbà gbẹgbẹ́ sọ fún wọn pé fọlá akẹ́ ọ̀sùn àníwò kọ́kọ́ ṣe rẹ́pù náà ó padà sí sẹ́nítọ̀ ó padà sí gbò bá yá torí pé rẹ̀ mi ò sí ní gómìnà ló kọ́kọ́ sọ pé òun ó ṣe òtẹ́ bá rántí o tó fi kúrò nẹgbẹ́ PDP tó fi lọ sí APC rẹ́pù wọn fún bẹ́ẹ̀ gbàná ó sì gbà rẹ́pù ní ìṣó tó ń lé sẹ́nẹ́tì pé ẹ̀yin náà kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ń bì kan ná ṣùgbọ́n ẹ̀yin sọ pé ẹ̀yin ò gba nǹkan mí àfi sẹ́nẹ́tì sá.
1: Sẹ́ẹ̀rì mo yẹ sọ tẹ́lẹ̀ èmi ò mọ nǹkan tí ó wà nínú àwọn yòókù o mi ò fi mi ò sáré ẹlòmíì eré ìtara mi ni mò ń sá ẹni tó bá mọ̀ kó fẹ́ ṣe rẹ́p tó fẹ́ ṣe assembly tó fẹ́ ṣe senate tó fẹ́ ṣe governor only reasons tó ní kálukú fi ń ṣe nǹkan tó ń ṣe nǹkan tó wun èmi is senate òun náà ni mo dẹ̀ ti jáde fún yìí end of story.
0: End of story kò sọ̀rọ̀
1: end of story
0: olówó ìsọ̀rọ̀ pọ̀
1: kò sí pé a ṣe báyìí kò mo níṣẹ́ tí mò ń ṣe so I'm not desperate to say mo láti ṣe kíní ìpàdánù mo láti ẹja lọ sí rep ẹja lọ sí assembly ẹja ṣe mọ so mo ti senate ni mo ti jáde fún ibẹ ni mo dẹ wa nǹkan tí mo dẹ ń lé nìyẹn.
0: Ok àwọn èèyàn kan sọ wípé nígbà tẹ lọ sọdọ president tinubu pé ròyìn ò gbé ariwo taruku lára páwọn èèyàn ò gbáriwo pé wọn lè tún ti ra fọọmù gan wọn ní ìròyìn ò sì gbé pẹ ti ra fọọmù abẹ ti ra fọọmù báyìí.
1: Mo ti ra.
0: Àwọn agbọ́n kankan wọ́n ní sẹ́ẹ̀ láwọn ẹrú kú tí mo ń pariwo ń pa yín ni pé ẹ ti dákẹ́jú ṣùgbọ́n mo wá rábí ọlọ́run yẹmi olúbàdàn tó wá wà tẹ̀lé wá mo ní à ìyìn mọ gbọ́ kó mọ sọ̀rọ̀ kékeré kí ló ṣe lè abẹ́ mọ fún kí olúbàdàn ní nǹkan ní fún mọ sọ̀rọ̀ yín èmi ò rí kó post yín o
1: ìyìn
0: rí kó mọ post yín o.
1: Ó ń post ìwọ ò post. ọkọ̀ fi ń sọ̀rọ̀ ni but àtìrà form àti rí president. Ètò dẹ̀ ṣe
0: pàtàkì. Síbẹ̀síbẹ̀ ṣe tẹ̀ ń dọ́sìn yín pé mo ń lọ skoda.
1: Èyí tó ṣe pàtàkì mi ò lè máa sọ nǹkan tí èmi àti bàbá tèmi bá sọ tó máa sọ káàkiri. Kò rí i pé ẹ bá ti sọ nǹkan sìn làwọn èèyàn máa sọ pé nǹkan tó sọ
0: kọ́ yẹn.
1: Nǹkan tó sọ kọ́ yẹn. Ibùdó àwọn tí ò sí ń bẹ̀ a máa sọ pé wọ́n ń parọ́ wọ́n ṣe so èmi ò ṣe bẹ́ẹ̀. Tó ṣe pàtàkì jù ń a fẹ́ fún èèyàn báyìí.
0: You would have dropped it.
1: ẹni rí mi ń bíbà láàárọ̀ èmi ní lọ́gbà fọ́ọ̀mù.
0: Wow.
1: Mi o de nse ni to je pe mi le disrespect baba mi. O se pe ma se bayi. Wa se ke dodododo mo lati ma se. Disrespect yen. Keji na de ni wi pe oselu ko cheap form ta lo gba nsin ana 20 million lati fi gba form. Se mo. Se o tu wa ye ke yo tu ma waste owo lati ma se ru nkan be ngba te yo mo pe ngba te yo ri president o se pe ke yo ma se. Se mo. Ni o irresponsible ben yen. So
7: wa irresponsible ben yen.
1: Ni o wa irresponsible
7: ben yen. Tawon mo lo si, tawon lo si mo pe mi wa irresponsible ben yen. Kamo lo pe te win o.
1: Irresponsible. Baba o le so fo mo.
0: Yeah.
1: Pe ma se bayi.
0: Ke wa lo se.
1: Ki wa lo se.
0: Okay. Now.
1: Nkan ti mi fe ka won yo gba. Pe ti conversation ni oro temi ati baba ba so.
0: Eyo.
1: Pe ti o ba lo dada.
0: Eyo.
1: Mi o ni simi bayi la ro. Mi de ni ti lo gba form.
0: With the look of things.
1: Ben.
0: So what too much to pay? Boya Baba also query him. You see, you just say rep will like it. Jj. Ko fi kiki di le ko se ni ti.
1: No, my wife them solo awon ye.
7: I want them to watch TV money.
1: No, my say oh, any to buy awon yo kupo lo magba form.
7: Awon me tate mi manu.
1: Ah, ebe o mo
7: bo. Asu ati mo bi.
1: Everywhere.
7: Lemi o se ni kiki di. Eyin me tate mo manu.
1: Ti oba di close form. Mo sure pe e ri pe ajo eyan meta to gba form lo. Because democracy la wa yin na wo le so be ni kokko pe to ba fi opo o le se to de lowo e a lo a se na jade last time our 12 la gba form
0: awon yan so pe se kan mo so ele kan mo tun so te ba ti ni isin te tira form yi ni isin
1: ben
0: e de so ele kan pe iba se consensus iba se direct o ko se ona te gbugba ti o ni favor yin
1: lagbara
0: to the glory of God abi now awon yan wa so pe wa need the more feasibility gan lati je ka yo mo pe kekede ti 1000 e jajo dasi nkan kan bi be ko won ni e jade tan ni o se se tan ati jade tan
1: an se ati bere bayi ati se consultation ati local kiri gbogbo local government atun ale ma intensify de lati make sure pe gbogbo awon omo egbe na lo mo pe ati jade inu e na ni ta wa si bayi laaro nsin lati wa bayi toro
0: enti
1: ka won listeners na mo
0: ti egbe APC ba fun yin ni ticket looto
1: beni
0: en tawon yen se yi ba fakai tori yin le so pe PDP tori se yi o le so pe gbe bayi na wa bayi won to pa won do the supreme court won si dajo igun to do won si ta luske according to ejo supreme court
1: beni
0: so be to ku ti en lo bayi la mo du ode eni se yi ba wa fun lo yo south teyin na si so pe do for your south to akeyin di egbe ba fun ticket

0: O da eh KKD den den kan ilo o ya bosun owo re amulele ta won abe. Hello.
1: Ah, Mr. Divewe.
0: E mo se.
1: Ah, ina gegia.
0: Ba gegia. E da ko e ba
1: si pa. E ku alejo.
0: E si mo dupe.
1: Lagbaro na assist mo ifa ni lati di. Olorun ba wa mu won de be lagbaro le. Won ni ku so na bi esi.
0: Lagbaro na. Ah, KKD.
1: Assist mo ifa lati di. Ah, Mr. Divewe.
0: E si mo dupe oju oni tin. O ye.
1: Oni baje.
0: Ami, ami. Won lo mu yin de be.
2: Ami o lagbara Olorun
0: Mrs. Assis mo fa lati di kan o do npo Oyo South na leyin na for si abi idi kan
2: be ni
0: Oyo South
2: ile ni di kan na je si mi
0: ade ko awon are na lo pe un won lo won mu yin de be
2: ami
0: eh tori akoko wa o ya din deni na lo kin fele ka den le o ya bo sun ba n fa si be hello ah o ko yin ati bi te tin pe wa
3: e bo lo di taju di
0: Oh yeah, that's it. Why are you Idris Kolapo Kolada isi KKD lokoloko yan npe won e seun ta pe yin te je wa e so pe ma increase visibility in this amara a tun tun yin pe wa ta tun lanfani ati fe loju daada abe ri nkan bayi bi gba te fi keke rent ni abe ri keke pe ti fi mo di o tan nigba tan bo won nikan wa Mr. Sayo Aluko wa nbi Honorable Lawansin Olamide Honorable Sunday Akinyemi Honorable Adeleye Kamilu Mogaji Abiola Oyeyemi Honorable Kabiru Akinsola ati Honorable Adegbite Olaide Ora Akiwoyin eseun tetele KKD wa Abiodun Adewole lo ko mi Mr. Dobwe en lembe un se ku kale ipade wa di Fred lori ijoba bile lago marun role titi gba na ni damu
4: Flash FM 105.5
5: Quick, charge a 240.
4: Hot news, cool vibes, sports, and more on the Integrity Station.

Adeyinka mukiwa pe kule lale tini shidada labale o. Akwa foma ni yashe. Iba nungja yi wahala ye koni nja ikpeng bubu wala shele dumari. Motunde lale tini. Iba olongo ba mi uke. Akoda yi. Asheda akoti tikaleni

Iba oga mi omoba Kolade Alabi omoba Tolode Osogbo aya koko Onoke Ajimotaba Ogun baba mo kin ble kile te ba wa leni ile ni oje o loruko baba wa oba Adebayo Akande kabiyesi o ade ko pe lori bata ko pe lese irukere ko dokini

Adeyinka o gbadura fun okunrin lale teni ta ba lu yodun adawole wa gbogbo ni yori sirere bi asa mama mi ayuyawo loyo won ni olorun yo je ka to oko se laye ti en ba ti to oko se lode re wallahi won la l'olorun oba mi gbe foyin da iyawo ti moko re jade iyawo moko jade won dodo baba onisegun ti won ti sise baba salaye fun pe yo wo iwe nla kan o iwe yen yo wo owo aye danu ku lara re wipe ire nbe niwaju re to po ire owo ire ola ire aikubale oro nbe lowo re to po sugbon yo wewe nla kan baba o salaye fun pe iyawo e ni o ba we ngba tojo pe ti o were ni o mu iyawo re dani o won si te iyawo nu pe iwe yi se kawon se foko re ni a baba e se foko mi koko ti ero lorun ki igbesi aye to na da kíkíní kankan gbogbo lágbájá ọkọ ẹ lọra mọtò fún nǹkan báyìí ọkọ ẹ ló ṣe báyìí fún ntọ́ fẹ́ láyé rẹ lọ ni ntọ́ ń fẹ́ nù.

ti o je leyin owe o we o ja se je tan won so fun pe oko re o lu ojo meje ayin o se bi bona ni lo oto ati lododo o lu ojo meje awon owe mi ti o tun we atawon asije ti o je aje awon ibu ti o la ti o di gbogbo e sara kandi kandi Olorun oba mi oke aye nbe nbi tayi wa awon eyan wa nbi tawon eyan wa awon looto gidi nbe tan ba sise fun o tinu tinu won na fi sise awon sise bi o ti ye ki won se nisin je kori bo ti ye kori e ma je ntan yin

kaabo sayo ko gbo ko dagba ko to ko pe laye gbogbo ti e se laye na lo se ora moto laye o goke laye o kole laye o debe giga laye aye mo na se ledumare o ni fojo lojo lo o ki baba re mo ki are.